0: E Nathan Gode ngo sekta majonge chengo ta ko itasa 10 na retone tete Nathan ba busa tete beta kwa ini kuration Clement digital man.
1: Kuma ka bzala minde niyo. Ai wait.
0: Ale ra ai wait.
1: Le ta ta wait. Ngo ba ngala ai wait.
0: La de janga le dunia.
1: Ehe. Ige ra ige le mende.
0: He.
1: Jo mama un mama.
0: Ehe.
1: Kuinyende tibunu bomet.
0: Kabisa.
1: Inyende tibunu bomet.
0: Ehe.
1: Aga ngana le nyendet ko gi naite ngale ju radio. Jamo ka se ka sang bole ngo bir ka sa radio kola ago le ke nai sauti no. Ama mwa ga ide ku ga ina.
0: Eh,
1: ke nai sauti no ne? Ku ga ina ga de le no.
0: Eh,
1: si nga bro nang jumbe.
0: Eh.
1: Sasa ile mambo iko hapa mbele.
0: Ehe.
1: Aga meje si jamwa.
0: Ehe.
1: Amuinge na yuet ko kya wendo ate we ongen.
0: Ehe.
1: Ngago kyaro.
0: Mabigire to bi.
1: Yes.
0: Aba vile to bi ju.
1: Aw mamyulo to mo ju ta yi. Ko ngale kito se ta inge mi.
0: Ehe.
1: Oh meje si jamwa.
0: Aba se je gora na ko bi. Aba je ke menota na na ja du ke chapiri ke ta je ke peri ju ke peri ra fituko.
1: Ehe.
0: Eh kwa muti zongo ti ka je kwa muti ke tulian.
1: Hey, give me an ingen kita bagab tinga iwe.
0: Eh,
1: ibe ragin negele culture show.
0: Eh, amma si jaga ibe pole pole.
1: Yes.
0: Konga legi or vituko. Yaita kumi ni anetan. Ige ni le men actor ni anetan. Mara genyo rumbi ko ekso mageni anetan. Kuti mega tishi ni anetan jambasi.
2: Kamga ni le men.
0: Ticha mege.
2: Njia jengi ni silibu tanga ni silibu tina katishi.
0: Ige njia tu live live ni silibu Friday.
2: Eta ikatke, wanyo na kapisa, abu nuwa tike na usto rage tu ya kapisa. Kegeria live live bo toje dogo
0: Iman
2: Na na men ne gumare chondro no komite no so ate mergi
0: Wei
2: agba mo ri nyu na miten irwa ka ten do no ne gumare ni gumare te bi te mo ak bin den weri ni ni ak ne gumare sara mo so ni ju no ni mo te cho ak arab ze no ma jabi ko e ngai wesli jo ka tapa ni wesli ga tro ba ki bu ta ga mo wara do do ta kwan ba turta
0: ko ame nyodo mama kan meeting ko meeting jampani okaramu kongoi kongoi kongoi kagma gele ne ani utat ame gele maso ko ina tab
1: salbe maiger kageger no takil mende
0: direct
1: wai kageger age ya duge number 6 naga gisir gele kaw kageger age ya duge number 6 duga naga gisir gele teta
0: duge number 6 naga gisir gele ne
1: duga naga gisir gele kaw ko no tok ne gage yotwe
0: ama ko gasi to ne ko chutungumi
1: duge ne gage yat ko duge number 6
0: Ago yen duge number 6 ko nene mite Newton.
1: Duge nagagiyat notong number 6 iwe iro. Duge number 6 nagagiyat ni. Kugaginde, hey, kaginde 7,000, agende 1,500.
0: Ame wakasi ite Newton.
1: Kaginde 7,000 iwe, agende duga notakora 1,500.
0: Ago yen duga netan, ngotko minyoro ne?
1: Ngotko minyoro 7,000, gigo nin 1,500, ing duge number 6, duga nagagsirgele kao.
0: Ago yen Newton, kumage birtoge, inge teke choni aine?
1: Ijile star 441 hash aginde okay.
0: Ijile star 441 hash aginde okay gition. Ago yango giyote duge nembia. Kwa manjo kebe fituko.
1: Mm-hmm.
0: Iwe ndi agiata gigeti.
1: Duge ne giyote kuna otak number? Duge number
0: 6.
1: Number 6.
0: Number 6. E duga ne number 6. Ama yebit kumye. Itinye silingi shektif tema kwa silingi sasom. Kungu tutu onga iname gi.
1: Nyo ya duge number 6.
0: Engotko nye goto motuto siyagi enso komuru wako teni kega ya niko se choko mwa ebi
1: iya number 6 siwe keyogun 7000 ngumenyoru 7000 keyogun 1500 chika ginde duga naga kisir gele kao
0: ama ichil star 441 ash agi labatu duge number
1: labatu duge number 6 labatu duge number 6
0: kergo uchichi Rafael Yegon
1: Rafael Yegon ngalekcho enyewe Rafael
0: ya nige yungoto menyoru ne
1: ngumenyoru ngumenyoru jito 7000 keyogun 1500
0: yani abo titare to ngotoka age tu yuganso kamena mgi nyon sabari tagenge kegone 1500 distege ainongora bana hilari ye, ya teach
3: nyora tailare
0: aina ngora madam nikile rose bed rose ni atan agere igori 1500 agere ngora caleb kwa igori 1500 agere clara 1500 agere leah 1500 agere ngora isaiah 1500 jeremiah 1500 agere chago 1500 ile yuko ijo to get number 6
1: do get number 6 siwe sia tiemeje yebit komie kagende yutak 7000 ni agende 1500 7000 ke yokin big pokol mut 1500 ke yokin big pokol mut kora kelewa ni otogi piju pokol mut ko lazima ya duget number 6 na kagatir gele kao sigi agun jip kondo ju
0: ama ishile
1: star 441 hash
4: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Testai epchit MOFM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap MOFM. Epchit MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini emo FM.
6: MediaMax Waves, more sauti, more you.
0: Apa tu ni nerta na legend gotia kenge biki ata jima chini nerta liberte mungare mungu magona kapisa gotia kia mungare ni kete tete kumune maturi cha utra Africa eme nata nje tete ni nerta liberte ni African Commerce and Industry Summit 2026 kwa yata uge tarigi tamana wana we tarigi tamana glo ingebe tani ba urukade sarawe taftaman awoni ta kumura wina mungu ni nerta otu ya kwa tete ni nyuru na basi ngati ita une nelibu shako nom go mege lile agume tini nerta bizimu ipe tabai ni kwa 020-392-7000 na niwe website ni nerta ni basi 2026.kenyachamber.or.ke
1: ngoti meje 1500 koduge negimiwe koduge number 6 dugana dugana kagisirgele kao
0: kwa mayebit komye
1: ama 1500 jegei mibi 500 kora jegei wakin 7000 ing duge number 6 dugana kagisirgele kao no ijile star 441 hash nde okay that you yata duge number 6
0: agwe newton kwa lasima ichoke ama ichil get your star 441 hash agi ilaba duge number 6
1: ilabati duge number 6 iyat safari itagenge anani yat safari ishiko ing kungi yagun 1500 itulia ningyot ngi yagun gora 7000 imi sawa
0: iba sombot kumi nyoro 1500
1: ki yagun 7000
0: ingot kutu nga ino migi yat safari itagenge goni 1500 is tege nyo nipton
1: kwa higone dago shek tamanako ing
0: ama ichile
1: star 441 hash yat duge number 6
7: booster yat

0: Ugwe mbisigile ina 2000. Na sana sana lina 2000. Ehe, mashabiki watu kachuga tina. Watu nyo mechipanga panga. Ehe, ehe, ehe. Alright. Yes. Atendai Safina kwa gwebisi Safina. Na turba 0715-636. Asante sana kwa gwebisi kabisa. Alright. Kama alipiga hapa 2022. Ndonyo na turba so light. Ya gitara 2022. Agere toa machi kito. Pick 22 tiba 2022. Pick 22 chegan. Gibare gitara bichi 22. Bas. Anyo nai back to serious business. Star 624 hash. Agitete maramoja bana. Right. Yes. Atinyongo anyon kidogo. Totendai Simon kwa gwebisi Simon. Natoraba 0713315. Asante sana. Yes. Atendai Eric. Natoraba 0726134. Kwa gwebisi. Ngo kwa nana ono kwa gwebisi kidogo tu. Atendai 0713182. Asante sana. Ingore natonagaran. Watu wa jibambe. Right. Yes, atendai ngoi nyon, kidogo tu. Yes. Prende kasi, baba. Bas. Amba change nget, indonyo ni baso wa light anyingone. Amba chikitu uching wampigata. Amba chuching wampig 16. Impichu 16, amba chokochi 20,000. Pig 16 gitu, indonyo ni baso wa light. Yes. Goti machi rabisha kia toke serias, tete indonyo ni baso wa light. Kama gitu, amba chikitu pig 10, pig 20. Impichu 20. Kulazima ibide sabari ishe oyeng sumo ago testai. Ndibide na genge wala iti nye na fast. Lakini, nguti imache ibide ntugu kuchoto ke serious. Na msimo it, agiche *624# agitete ndonyo number 4 na watu nabasola it, kimbia. Mati wanda age, omache ndonyo number 4 na nabasola. Toki age. Ndonyo number 4 na nabasola iti nege number 5 iti, number 5, yes, number 5. Number 5, mati wanda age, toma ogeri chine kago jutu. Kama alamache big 16 jeba 20,000. Big 16 age mana bonus from bilim. So tienge lege bide ndote di bide ngom nyago chutke ngaleg hapo ndipo di bide ngara mata na blango ngaleg ole ko gacha bagara age ri kwana ndete na bide natu baso light ukichelewa sasa itakuwa makosa gone ngunga *624# donyo natu baso light donyo na bangapi amache gebe donyo na 5 na natu baso light pana right ana tenega su ema fimela sana. Agere kwa na kapsi mo leo, maneno ya simu hii turango gurum kabisa. MC is a king, see what? Yes.
1: Ogo kapsa kapsi be tu tu na nyuna kana kwa.
0: Aha.
1: Ogo kapsa ya ger e mo ko ma de se tani ate ki ya kapsa ya ki ngu ni. Ama ko biji no lenji la ngatu na kana ranga kapsa ama ko noes le go ske le limba ki bi na andre jeti ni agibri jeti jackson jelu le ama kwa mbiga hapsi uwa kina bani ya dootite kala mongalong selina awa leji tuu reji kwa la sina reji na utanda iti tuu ke mwona gara ranga kisa o kedeshi ni ateke kasko yema FMC ya kasi uwa kuna ite kruwa
0: koko ime sika bisa yes chuli asara abra kony
2: hey jelu le boy
0: asip kwa chuta ya rabo yo Koro minne.
2: Ne oito. U nom ne bota bota. Na mago na bichu. Da na men. Miria brogoj. Alisa bichu e kulu. Akyo siya. Jadi, lo kafe itu nanti bapak mau toilet.